Magandang magandang umaga po mga kababayan. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Mga kapatid, ang oras po natin ay 12 minutes after 11 a.m. At kayo po'y nakikinig sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Ito po si JM as in Juan Manila, nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary, ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Mga kaibigan, live na po tayo sa ating Radio Pinoy FB page, sa ating Pinoy TV YouTube channel, sa ating Pinoy Radio Pinoy TV TikTok channel, at saka sa ating Pinoy TV special Facebook page. Oh, ang dami niyan, ha? So sana po, pakinggan niyo po ako mula alas 11 hanggang alauna dito po sa ating paboritong Filipino radio program, ang Radio Pinoy 94.7 FM, ikadalawampung taon na po. At bago tayo mag-umpisa, narito po ang salita hango sa Biblia, ang Kawikaan 27 verse 1 to 3. Huwag ipaghahambog ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung anong magaganap. Bayaan mong iba ang sayo'y pumuri, at ang bangko mo'y huwag buhatin ang sarili. Ang bato'y mabigat, ang buhangin ay may timbang. Ngunit mas mabigat ang alitan ng mga hangal. Yan po ang ating Kawikaan 27, 1, 2, 3. At siyempre magandang-magandang umaga, good morning sa inyong lahat. Meron po tayong maiinit at mga nagbabagang balita, at meron din po tayong

siyempre mga announcement po rito na magaganap sa mga susunod na araw. At ngayon po ay pakinggan muna natin ang isa sa ating mga mahal na tagapagtangkilik. Again, today is Sunday, a friendly reminder po. Kailangan po nating magsimba mga kapatid dahil ang pagsisimba po ay kailangan ng ating kalikasan. Ay, kalakasan. Siyempre, ang kalikasan, kailangan din ang pagsisimba, ang pagdarasal natin para sa kanila, no? At siyempre, yung ating, para sa ating pamilya, para sa ating mga kinakailangan, para sa ating mga kalakasan, at para sa ating kabuhayan, kailangan po natin magsimba upang tayo po ay bigyan ng pagpapala ng Panginoon Diyos. Humingi tayo ng pagpapala sa ating Panginoon Diyos. At humingi rin tayo ng tawad sa ating mga pagkukulang. At higit sa lahat, parati tayo magpasalamat, ipagbunyi natin ang pagpapala na ibinibigay po sa atin ng Panginoon Diyos sa araw-araw. Again, it's Sunday today. Parang nakita ko, it's 13th Sunday of Ordinary Time, in Ordinary Time. So kanina po, nasa simbahan ako sa St. Thomas More. Iba na ngayon eh, no? St. Thomas More, mga kaibigan, nung araw, di ba, pag magbibigay ka ng offering, ay tao-tao yung ibinibigay, di ba? Parang may basket na ibinibigay. Ngayon, pagka pumasok ka, pwede na yung ano, pwede na yung itatap. Itatap nyo na yung ATM. Parang ano, parang yung, kasi may parang makina doon eh, for offering, itatap mo lang yung card mo kung magkano, $10, $20, $30, $50. Ang problema lang dito, pagka yung makina na yon ay hindi, ano, hindi buo o nasira, hindi na makakatanggap ng offering, di ba? Pero, although meron noon, meron din naman sa during the mass, meron din naman noon. So, siyempre, kailangan din natin magbigay ng ating, ano, ng ating contribution, di ba, para sa simbahan. Anyway, mga kapatid, ang oras natin ay 16 minutes after 11 a.m. and still, we're sitting at 12 degrees Celsius kanina eh. We're sitting at 12 degrees Celsius at rain. Naku, yun ang mabigat eh. Rain, rain, go away, sabi ng mga bata. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Ayas. So, 13 degrees Celsius, feels like 4 po, mga kapatid. Yellow warning, rainfall. Yellow warning, rainfall. This condition started at 10:35 a.m. Sunday, June 28. So, hindi pa nagsasabi kung kailan itong tapos ng yellow warning. So, rainfall po ngayon, 13 degrees. Oo, kasi kunwari, pupunta ka sa Tim Hortons o bibili ka sa drive-thru. Pag binuksan mo yung pintuan o bintana, I mean, basang-basa ka na kaagad kasi malakas po talaga ang ulan, mga kaibigan. So, ingat po kayo. Now, it's 13 degrees Celsius. Ha? 13 degrees Celsius and it's raining. Mamaya po hanggang alas, hanggang anong oras to? Hanggang alas 9 ng gabi. Hanggang alas 9 ng gabi, 15 degrees Celsius, 70% chance of rain. Tapos alas 10 ng gabi, 9:54 p.m. may sunset ng konti, tapos alas 10 ng gabi ay magiging ulan pa rin, 14 degrees Celsius, 11 p.m. Ganon hanggang ano pala, hanggang susunod na araw, hanggang susunod na araw ay ulan. So mga kaibigan, sige, tignan natin ang ating weather sa ngayong araw na ito hanggang one week. Tignan natin ang ating weather. So, yung mga lumalabas po dyan, kailangan lang ay mayroong kayong payong. May payong kayo kailangan kasi mababasa talaga kayo. Mababasa. Okay, eto na. So right now, we're sitting at 16 degrees Celsius. 100% chance of rain. Naku, 100%. Siguradong sigurado to. 100% pala eh. And then Monday, it will be 100% na naman. Chance of rain na 19 degrees Celsius naman.

0: Alright, balik tayo mga kaibigan. Ito na ang ating isa sa ating mga mahal na tagapagtangkilik. Pakita natin para maganda laban. At mamaya po ay magpapatugtog tayo. At may, siyempre, gusto nila dyan yung may mga beat-beat, di ba? Hawak mo ang beat? Gusto niyo ba yung hawak mo ang beat? Okay, so ito na mga kaibigan. Ang ating trip tingle. Your gateway to global exploration. At ito po ay safe and secure. Global ano global support 24/7 and fly great fares, ika nga. Ayan ang sabi nila, fly great fares, unforgettable journeys. Today's deal, Calgary to Manila round trip fare will be 1179. Ba, bumaba pa lalo oh. Mga kaibigan, 1179. So, ang nakalagay dito, 1199, 1179 na po. At deal for August to September. Book now and save big. Tawagan po ang Trip Tingle sa 587-600-0422. At ang narinig ko for December naman ay 1449. Parang ganyan, 1449. So, mag-book pa ko kayo para sa December naman yon. Para sa December to January. So, right now, 1179 only. Deals for August to September. Book now and save big. Call 587-600-0422. At ang ating ano naman, ang ating it's time to Toyota. Up to 5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tires and rim. Warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 3 years. Free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas, BZ, Prius plug-in, and DRAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payment for 6 months OAC. For more information, tawagan po si Mr. Alex Taylaran sa 403-567-8888 under Toyota Tower, South Point Toyota, or log on sa southpointtoyota.com. Yan po ang ating mga karagdagang sponsors natin. Again, kung tatawag po kayo sa amin, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Now, ang ating ano, ang ating tinatawag na balita, maya-maya lang po, maya-maya yan. So in the meantime, paririnig muna natin ang, kasi siyempre baka parati nating late na napapatugtog, no? Ang ating mystery sound contest. Pero ngayon, ibibigay natin 11:30 na. So every 30 minutes, patutugtugin natin ang mystery sound contest. Tune in to Radio Pinoy's Mystery Sound Contest. Your chance to score big. Ito na ha. Ang ating, hindi, si Trevi muna. Si Trevi.
1: Hi, I'm Trevor. You're listening to my Lolo from Manila. Afraid you'll be Noy.
2: Tuning in to Radio Pinoy 94.7 FM. The heartbeat of the Philippines in Calgary with your host Juan Manila.
0: Ito na mga kapatid, ang ating for ano to ha? Ano na ba to? For magkano na ba to? $25 for $50. For $50 po ito. Ayun, isa pa. Ayan, tatawag po kayo mamaya ha. 403-717-1943, 1944 at 1947. At patutugtugin muna natin tong 20 seconds natin. Yung 20 seconds natin, ang ibig sabihin po nito, pag kayo ay hindi nakatawag in 20 seconds, mamaya na ulit tayo maglalaro. Ha? So in 20 seconds, kailangan po tumawag kayo. 408, kung alam nyo ha, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Ayan ang ating 20 seconds. Kung hindi pa kayo nakakatawag, itry nyo lang po yan. Itry nyo lang po. Maingay ah. Itry nyo lang po yan.

0: Country Sound Contest. Your chance to score big.
1: Yeah, mamaya po ulit yan. 12:30 naman, 12:30 yan. Alright, balik tayo sa Radio Pinoy. Ang phone number po namin dito, 403-717-1947. 403-717-1943, 1944 at 1947. So sa ating mga balita, ay BP Sara trial bukas sa publiko. Sabi ng Senado, bukas pala sa... At saka may mga comment na tayo rito, ha? Mamaya po, hintay-hintay natin si Madam Diwata para sa ating ano, para sa ating pagbati, para sa pagbati natin sa ating mga kababayang nagkomentaryo dito. BP Sara, trial sa publiko bukas, sabi ng Senado. At sa paano... price hike, 2 pesos per liter gasolina and then 1 peso per liter sa diesel. At saka, teka muna, meron pa tayo isa dito. Ayan, may tumatawag na. Nakikita natin ang kanyang pagtawag at kukunin natin yan. Sandali lang. Ayan. Isa pa. Isa pang balita. Baldwin. Baldwin, 2 oras pa bago ipinaalam sa Ateneo na nalunod 2 players. So mamaya po yan. At hello! Magandang umaga po sa inyo, madam.
2: Nato, blessed Sunday po everyone. Hello?
1: Yes, hello. Kumusta na po kayo?
2: Mabuti naman po at marami po nanonood sa atin. Bago po sila mawala, gusto ko po silang batiin. So meron po tayong 50 live viewers right now, Tito Juan Manila.
1: Ayos!
2: At nandyan po si Tito Tess Padua and family. Belated happy birthday kay Yuna Padua.
1: Yes, happy birthday kay Yuna.
2: Isa po sa ating mga magagandang host ng Philippine Calgary Summer Festival. At syempre, nandyan din po ang ating kaibigan, si Canada Roniel Domingo Navarro. Hello, yes, Pastor Roniel Navarro and family. Blessed Sunday po. At syempre, kaibigan natin, at Suke, walang iba kundi si Big Ruth Vascones and family. Magandang blessed Sunday po. So, happy birthday. Marami tayong birthday celebrants, no? Isa na si Yuna Pad.

0: nating pasalamatan ang ating mga generous, valued sponsors, no, na nagtitiwala at sumusuporta po sa Philippine Calgary Summer Festival. Ito po ay gaganapin sa Prairie Winds Park mula alauna hanggang alas 7 ng gabi. At pasalamatan na po natin in advance ang mga ating sponsors, ang ating mga performers, volunteers, production team, ang ating sound system, si Art Mix Pabatang, ang ating Pink Rubies Photography, at marami pa pong iba. So, ito po, again, ay isang free event. So, sabi ni Pastor Roniel Navarro, happy blessed morning everyone, mabuhay and salute. Radio Pinoy Calgary 94.7 FM. Shalom, the best radio station in town, sabi ni Pastor Roniel Navarro.
1: Ayan, head of,
0: head of security natin yan, si Pastor Roniel Navarro. At nandyan din po, hello to Sunshine and Benedict. Shout out to Ty and Trevor. And again, si Tita Tess Padua. Maraming maraming salamat, Tita Tess, for the invitation. And Rosie Aguilar, hello, Red, and Sister Olette. Hello, good morning po, Rosie Aguilar and family. And from Yuna Padua, thank you po. Thank you din po, Tita Tess, sa inyong invitation. So, ayun po, at
1: happy
0: sabi
1: birthday
0: po kayo. Sali po sila, no? Kung sino man ang interesado, meron po tayong karaoke singing contest, meron po tayong kalderetang baka cook-off contest, at syempre, hindi po mamawala ang kwarta o maleta. Nako, ano kaya naman ng maleta, Tito Juan Manila?
1: Yan ang aalamin natin. Yan ang aalamin natin.
0: yeah, lahat po ay pwede sumali doon sa ano, no? Kwarta o maleta, hindi na kailangan ng registration. So,
1: ang kailangan lang
0: ito
1: sa registration ay ang tinatawag na ano, yung cook-off contest. Kailangan po parehistro po kayo diyan.
0: Okay, yes, parehistro po kayo sa inyong lingkod, Olet Barnechea, 403-816-6013.
1: At saka sa karaoke.
0: Yes, opo.
1: At saka sa TikTok dance contest.
0: Opo, yes. At marami po tayong mangyayaring barbecue stampede party ng Solid Industries, so, at ng Red FM Filipino Edition. No?
1: Kailan yung sa Red FM?
0: Okay, sa Red FM po is on July 8.
1: July 8.
0: It's
1: kasi malapit
0: Wednesday.
1: Lang. Ang stampede ay July 3, di ba? Hanggang July 12.
0: July 3 and July 12.
1: Hanggang
0: ayan.
1: July 12.
0: So,
1: okay, okay.
0: Maraming mga activities at event na mangyayari this month of July and then August. Ayan. So, lahat po yan. So, ito lang po. Masasabi ko lang po, Tito Juan Manila, ang Philippine Calgary Summer Festival ay kinukuhanan po ito ng Pinoy TV Omni Canada. At syempre, ito po ay ipalalabas sa Pinoy TV Omni Canada, channels 106 at sa TEMAS 119-120.
1: Yes,
0: so,
1: of course.
0: Ayan po, lahat po sila makukuhanan. And happy birthday nga pa na kay Tito Rick Pineda. Naku, kamonti ko nang malimutan.
1: Kasama natin si Mr. Rick Pineda. Mamaya pakikita natin ang lahat ng sponsors, okay?
0: Yes, at Dan Mark, pa-shout out po, Mejia family from Bridalwood Southwest. Ayan, hello Dan Mark and family and kay sa Mejia family of Bridalwood Southwest. Maraming salamat. Yes, ako. Saan po tayo naririnig? Kahit ang Pinoy TV Omni Canada, napapanood po tayo sa Toronto, sa Vancouver, sa Edmonton, sa Canmore,
1: yes,
0: sa Cochrane, Banff, at marami pang parte
1: ibang
0: ng
1: places.
0: Canada.
1: Oh, kung saan may Omni, nandun tayo, kasama tayo doon, di ba? At saka
0: yes,
1: maraming channels po ito, maraming channels sa mga Bell, at sa mga sa Show TV, sa marami pang iba, marami pang iba, may mga Telus TV channel, kung ano-ano po. So kung may Omni po doon, kasama po tayo, kasama po tayo.
0: Okay,
1: doon.
0: Yes.